kay kantuka riki riki sungguman yuyay mang maricaya sinaspaka ko ng mamita tacharingi yaito tacharingi apa kung garingi kambag mamita ta kambag yaituta por lo menos niya kay kisya may pika seguro.